kan langai thak ta ka missionary tir chuak ta che ti hla bi khle ko san jai pol teremani pathian fakna hla jai pol terem kan ngai thau me kani a tuna achuan lunglei veng lai pastor bial jai pol te hlarem kan ngai thave le anga si om kan sui to long ti hla an ron remang longai thang o

0: Hi ani. He thiam na hian lekhachhia le ziah thiam satlia basic literacy pia lama. Ni tin nuna thil poimo sang sang siat thiam le man tang kai thiam a kok ani. Ziak le chhia thiam satlia basic te chuan horop lam thiam le mani ming ziah thiam hi a kok de uber meya na thok thei tura thiam na functional chuan thil chhiar nuwa a awm zia hriat thiama ni tin nuna man tangkai thiam hi a kok ani. Functional literacy hian fia fel taka thil chhiar thei zia thei kan lekha chhiarin a soitum tak keima ni ta na mang thei tura chhiar te kan na tho na atan thenga min pui thei tura chhiar thiam te a kok ani. Lekha chhiar thiam satlia ringot nilovin thumal chiang taka sa thiama heng kan siat na hian thutluk na siam konga min puin thil ti dan tu rua mante sa thiamin khutla nga tangkai takin kan nun pui the ni. Ziak le chhiar thiam hian ram chunga lekha thiam tam lam te na akeng thina functional literature hi chuan lekha chhiar thiam na te na sang zok le rua man na siam akeng telani. Siat na zau zok chi sang sang thu ziak har zok siat thiam na bel le pai le akai noi te le thil khai khin te akeng telani. Hetiang zong zonga har sat na nei lo te chuan ni tin kan nuna har sat na te midang tan pui ngai lovin an ma ni nan ti fel the ani. Entir nan dam doi bur le asripa thu inziak chiar thiam henga hian damdo e thei hun chungte a inziaka uluk taka enchian thin a thakhup mai damdo thito e chu taksatan apoi thei awangin heng siat na hi functional literacy hian a king telvikani damdo e dan tule in entir na bil chiar te po a huam thei vekang ni khata damdo kan e tur hun bile ei tur zate chhiar thiam a thale mai tin kan puisa pek dan tur bil te po siat vel zel a tha apani na chuan kan bank account chhiar thiam hi apoimo em em a passbook a in ziak lo en fel ve thin te po hi thil poimo takani kan sum din mun kan siat thlap thlap chuan in ren chem dan te le kan sum man dan tur te po ol sam takin kan duang theyang bank ka kansum nei te hi alo pun dan te le kanta na ahlok dan te a sia thei don ani chia pek chung chang po hi chung tinin kan ti nge nge tur ani a tu na kan soi hian chia kan pek dan tu le azat tur te a hun te min sia tir thei chu lo po chu pun poi mo sang sang ram chunga thil ti dan tur ziak atar a om china ziak le chia thiam naran tan chuan chia thiam har sa ome hetiang notice le instruction te hi shithiam chunga kan chia chuan all ai takin kan zom thei nge yang chuba ka email chia le chan te hi tun lai khovela chuan thil tul tak ani to thu poi mo tak tak in thon nan kan mangin chan nga zung zung te athula functional literacy chuan heng kong a te hian min pui ani tin khol te now fridge chang kang tak tak te oven te le adang te po man dan in zia khlap ani thina uluk taka zira man angai ve thina ni khotla nga vote kan thlak phowa midang ina min silpa ka ma ni lo shiat ve te po ngai om thina thu in tiam kam na chi sang sang sia thiam te le chan chin thar chiar ngot lova athuken chui zui thiam tangkai em em bukani UNESCO anti United Nations Educational Scientific and Cultural Organization chuan functional literacy hi mimal le khotlang thanlen nan apoimo ti asoi mimal in rin tok na asiyama sum le paivon le mu chua chungchaanga mi apuya sumdong ten anmani dor tu te anbum chin laka mi aveng theibok he functional literacy asiat na nei lo te chu ziak le chia thiam lowa asoi theyang hetiang mi te hi functionally chuan ziak le chia thiam lawan chia theini alphabet chu an se te me umei mà xe tle mà thuộc khir khan đều lệ ziak xây đều tất sẽ thiam har sa an tì à tle mà ziak khir khan đều form han phi lập tù tê lệ in rim siam na lệ khá tê an sẽ thiam lâu chín Reddit mi tam tak network manga an tì tì na china chuan hết yang a functional illiterate te hian an practice talk lo an tì à chu vang in thu in a ken te an sẽ thiam talk lo va thu mal le sentence khir khan đều tê an sẽ lâu tê chín anh Mizoram bi ka chuan le khachia le ziak thiam literacy rate kan sang le mai ma se he functional literacy kan ti ta thil sia thiam thuk na le man tang kai thiam na konga hian ma son kan lama mo le ane Mizoram pum pui le khachia le ziak thiam za chu kwariat point pani za ani me ka Mizoram pum pui a fully literate state lê khát thiam pui tling mà sắp bê rạp bùa nà nè. India Sorkar Ministry of Education chuan eng state po som kua panga za som kua panga ai tam lê khát thiam om na chu full literacy tling a nga ya. Mizoram hiàn hê tê na hi akum nè lê a nè. Mizoram hà son na tói tê in a nuai sang sang a hiàn a ta lan thay a nè. Kum sang hì som pakhat census a chuan Mizoram literacy rate chu qua khát point som thum pathum ani a India rama pathum na ani ulas malak na sarkar lai pui malak na ULLAS understanding of lifelong learning for all in society mangin kum som panga chunglam le khathiam lo mu swate zirti na pek ani bizo tlom ngai na ril ru kartavya bodh anti lantirin volunteer zirti tu zani som kwa pani ngotin le khathiam lo te tlom ngai nan zirti rani PLFS anti periodic label for survey chuan Mizoram literacy rate hi kwariat point pani atling ti afin fia nuwa chief minister pulal du ma chuan hetyang din hun kan ni nu hian fully literate state kan ni thu hi apuang ani district it has well to census atang kan mu dana chuan ser chief district hi somkwa pasari point somkwa pakhat vel muina ti thabira Aizol district hian somkwa pasari point somriat pakwa vel muin adot ani sarkar thar hian le khazia le chiar thiam satlia pia lama ni tin nun na man tang kai thiam na poisa en kol dan le khovel thiam na thar lama ma son zel tuma heng te hi functional literacy kan ti te financial literacy kan ti te le digital literacy kan ti te hi ani functional literacy poimo zia chu kan soita a mitin te hian ma kan la theya lekha thiam zok ten kan bulvela thiam lo zok te zong chua kila thuziak se thiam le zwal turin zirtirin kan pui thei thewani functional literacy in thiam na apek te chu lekha ziak chhiar thiam zia thiam le omzeneya lekha chan te soifia te ania heng sia ta hian ni tina kan nun pui ta na poimo amin puya na tho na tan le na zon na tan apuya khotlang ol sam takanun phung sim sima temi puyani ziak le chhiar thiam na satya chumi na aken tel ziak le chhiar thiam ringot nilovin mi mal tin te tun lai khovel chang kang to taka mani khotlang thewa nuam sa le ol sam takin a om thei ani tin rampum huap le mun sang sanga program tuna an man me ka chuan nichi takan ron soitak ULLAS khania hehi india sarkar lai pui na kalpui program ania tin state milestone a chuan achia na chuan india ram chuan functional literacy lama ma sona na satak anei to a mizoram tripura goa le himachal pradesh state te chu functional literacy from kim nei to anni then computer based functional literacy antia cbfl heng hi karnataka telin state tam taka man ania he dan mang hian puitling te chuka som chungin functional literacy an nei the then program an kalpui dana hian heng program te hian digital content interactive software le khotlang kai shrine to local facilitators te mangin mun la le ma son na tlem zok na muna chengte anzir te china tên là curriculum mà hiện bốn trăm chia nó lại chia cho thì mấy là foundational literacy and numeracy thế digital and financial literacy thế critical life skills thế đầm cho chú đầm đôi làm sao nó thế khi ta ăn công măng khan tu na hiện functional literacy lama hian malak mek ani e
1: tu da kan ga ithak ta kha functional literacy in kan ni tin nu na hong dan ti ani aron soi tu kha doctor Saroj Laldin poi principal Aizawl North College ani ya Akashvani Aizawl ataka puan chu ani tuna hian zing da ruk le minute somli panga ani ya kalung dum hun kan manganga min ngai kha tu te in zawain chibai kan book chewa Facebook live lama min lo thir tu tele phone YouTube live a Akashvani Aizawl YouTube channel a khan live ngai khak the ani buka jing daria theng ani dona tin radio lama milongai kha tu tene nin zawain chibai kan book chewani puan to thin angin kalungdum hun hi keini announcer tena kan hladu zong kan ti chwa ve hun kha ania tonjuma ama sabaratan kiwana khian ti hla zore makhyang te sakkan ngai thla huanga tonjuma hian pathian fakna hla kan ngai thla ho dona kan hun chan nan kiwana khian ti hla zore remakhyang te sakkan ngai thla ang helha hi ama phwa ani helo ngai thlang u

tun chu ma kalung dum huna kan langa ithlang ma sak ber kha ki wana khian ti hla zore ma khyang te sak ania kha la kha ama phua ani bokani adot le tan chuan vanal sai lovan ilama atang lal pa ti hla asak kha kan ngai kha anga vanal sai lo chu shan pa soi fak ngai lawin kan sheveka ma na changa tun thlenga zai thiam lar mm la zai thiam chuai theilo ania kan sheveka nga ilama atang lal pa ti po hi ama phua ania athla thu hi acha in a mitin ta na in ngai bel thei tur la thu cha ania chuwang chuanin ti tak zetin angai thatu te ka chuanin lo ngai tha anga na kin lama Facebook live la en le tur tele radio le YouTube channel lama live a mi lo ngai thatu te po ina ngai thalia mai lawa ala thu hini dang aya uluka lo ngai thaturin kan than sak cheu ani bokani lo ngai thang u hilama atang lal pa ti hla wala sai lawa sak

kan ngai thak ta kha ilam atang lalpa ti hlawanal sai lova sak ani kalung dum hun kan mangme kania kan hla ngai thak le tur chu vuina nun nei lo ti hla pensi bil thang liani sak ania he hla hi jopatwarna atanga phua chu ania sinot kwaira kan tel pui chin a kan chuan pa jero mana athu khi asiam ni ingashia a anal em em a hela hi pathian hla kadu berte zingami ania vuina nun nei lo ti hla pensi bil thang liani sakhi lo ngai thang

Vuina nun nei lo ti hla kan ngai thak ta ron sa tu kha pen si bi la thang liani ani tuna chuan zoram chani zai kan ngai thla anga hla ron sak tur hi angel ten an om pui ti ania he hla hi reverend al hun liana roite ina ale lin ania angels in the room ti hla sap la atanga ale alina ni amoi takin aron letlinga tin zoram chane hianin kumsang ni le pasaria ati chwa audio album kaloho tia khan helahi atel book ani angel tenan ompui ti la zoram chani sak ilongai thang u

kan ngai thak ta kha min hmangai sia ti labet sila rin sangi sak ani tuna chuan joseph zai ming thangan min lo kai angem ti hla asak kan ngai tha anga hela hi ama phu ania ala thu hi arila tuna phi chuan mi lo kai angem ti a zo an hi ama nge hin a chan na a mu nge to in a mu nge to anga alo kain akianga pathian nen angel te nen lim takin anleng za to don sia chu wang chuan puji sef zai ming thanga sharing na ni pa formin le he la hi in ta min ngai thla tu te zong zong ta na thang chungin kan ngai thla don nia min lo kai ngem ti la ju sef zai ming thanga sak elo ngai thlang u

kan ngai thak ta kha min lo ka yengem ti hla joseph zai ming thanga sak ani a tuna chuan joy zai rem moya zai kan ngai kha anga cross ka thuam fam kim ti hla ron sadona kan shiat angin tuna kan ngai thak zo tak pu joseph fa nen khan unaw ani atin ani hian mo min liam san ve ve to a e oil harani anhan boral ta ve ve mai hi chu annun na toya an ui omin zaimi te kho vel a pe chuan in ang zong pe chuan an ui om le azwalin ka sia a he pujai joy zai de moya la ron sak tur hi cross ka thuam fam kim ti ania ilo ngai thlang u

0: Hei hi Akashvani Aizawl ni tu na chuan thlirvel hun lo mangang u.
1: Hei hi Akashvani Aizawl ni thlirvel na hun lo mangang u hun mang tu si la rin diki. Vuin hi July ni sari thole ni ania tukina kan program ngai thatu te zong zong ni thar chibai lewek ule. Voin hi niza somriad le pariat na ani a kumin chungin niza somsari le pasari mantur kanlane ani tukin khan darli le min somthum le pasari ani chwaka lai adaruk le minit soma ni atlale ang voin july ni sari hi world chocolate day ani a khovel poma chocolate lutsia te kan taksa le ruru thenga achhatna te injirtir nani a manchin ani a

Hey, hi, Akash, Vani, Aizol, FM zo oiza point, pasari achanga puan so ani. Vokni azon tha tarik nisali, nisari. Thole ni yakan hun thokhat nakan lochan ta e. Ngai thatu te chibai ule. RGLO mikaniya, control room engineer duty hi, larindiki ani. FM zo oya hun chale nuam tak mangho turin kalawlom chewa. Du sakna kahlana che u. Voin kan thupui tur chu. Mifing bula chuan i mui chi bro. Mifing bula chuan i mui chi bro kan hunduan lo kilo ngai thlang jing daria ta hian zai fokin pathian fakna la in bul kan chananga daria le mini somli a hian hindi la kan ngai thlanga dar kwa le mini somnya hian sapla in a chun jamang dar soma hian zai remoi mi zoleng zem kan ngai thlanga dar som le mini somli a hian hindi la kan ngai thlak chun jom le anga dar som pakha le mini somni a hian sapla kan ngai thlak chun jom le bok don ani dar som pahnia hian zairimoi mizoleng zem kan ngai thalianga dar som pahni le mini somlia hian hindi la kan ngai thak chun jom lenga ti chuan dar kha le mini somnia hian mi chepual hun kan manganga hemi huna hian hlal muan kimi le lal chuai lovi zema bo kon veng ten sum aren chem le chung ko nu bek ti thu pui mangin hun ron mang don ani dar kha le mini som nga hian zairimoi mizoleng zem kan ngai thalianga dar ni le mini nga hian hindi laina chun jom anga dar ni le chan vi a hian chan chin thar mi zo tong a puan minin nga o kan ngai thlak chun jom don ani dar ni le mini som thum le panga hian sa phla kan ngai thali anga ti chuan dar thuma hian kan hun tho khat na ti to pin primary channel a changa lak chhon ngai thlak chun jom tur a om don ani tun chuma chuan zai re moi mi zo leng ze zai fakin pathian fakna la in bul kan chananga kan lama sa pera tan chuan

vô biệt thế na thì là ni a kê lal thang jela sakani a à tira a la thu ha kan lo ngai thật giang in karinga karin rohi lo lo ale khop mai a lal pa rong bol tor hian lal pa ko biệt ni ngai an he ti lai te ka man jana karin ruwa Stefana e tir ko te ha mi Stefana chan chin kha ka chiara bible ka re ro athil dang de ya lo langa ke indrin mind ka mi tu yaron ti tani Stefana chan chin ka chiar khan in bible la khan Stefana ka lungan den lum lai khan in lalpa mi ni zialan zia chu ama deng lum tu te tang khan in ala chong chai sak nia pathian ne na khan ka re ro ke ni chu pathian mi in ti chung si hian in game min lo rel tu deu te min lo ho tu deu te kan sha chuan in tong chai sak chu soi lo kan holet ngoi ngoi am biak le te poi kan chak lo vani ama ro chu Stephen ka chuan in ama tha tu ama deng lo mek tu te tang khanin pathian ne na khanin an swal mo hi phur tir su ti in ala dil sak chang chang ani chu wang chang ke ni po to kin a hen lo in en chang tai la tero pathian mi in ti chung se hianin kan mel ma te kan hongoi ngoi si ni ka chuan in pathian mi kan ni na kha ala chang tok lo in ka sha chu wang ke mani chelo win en chiang ila stephen an na pokhan zer tor tam tak kan nin karing ani tiro adot lia kan ngai thak le tur hi chong chai na ti la kan ngai thak chun jamanga chumi ma chuan pu pian na message kha ka lo sheng beda kan chiar sak la kang a arje ma lom chi bai le ron play a piang te lom le in hong takin lo ngai thak ka tu me kan ko ta all of us han sak po kan nei man la vani heran te ni e pu pian na te zinka ra changin an boy chan ta ni mele tiro and the manchester chani garing ka van lom em tichuan omega sang te poron langa rj lom te tuk thar do sakna itan vo in chisel na thanen hunman nuam le izai tir tur te ka fm ngai thla tu tele chul poi mo fm zo oya duty zong zong ten tharau thiang nim pol na thar kan chan the na na bik takin ngak te pa bil kha thlir te chum ka tan liao liao aran te ni e ton lai chu ngak te pa ne na nin kom ngai deu mani chu a tera omega sang te hi abik takin aran than saklat mai pakungan fk lal thang zela cholo fasai thiam vele ka wa khamlo em ngai thak le ka lo in be se ania o please sarante ai kan ngai thak chun zom zelang te ro lo ngai kha zel don ya tong trai na ti halal din ki mina sakhi kan ngai thak chun zom anga ngai thla tu te tong trai poi mo zia te helamanga lo she thar le dorin helamang hen du sang kan lan cheuni o

chong chai na ti la ni a lal din kimi sakani a tu kina kan la te hi a cha em em mai ka ti ya he ro pui na ram ti te chong chai na ti te ni a ngai thatu te poin in lok pui veng e ka ringa omega sang te khan in tu kin chu tharau thiang lim pol na thar kan chan the na na ron ti lo tlat me omega sang te ai kan ong ati ro kan hla ngai thak zong sung te ka tharau thiang lim pol na thar kan chan cheu thein na torin ngai thatu te tan du sak na kan hlan che ni kan hlan cheu ni o ti chuan a jeza maharon langa tu kin chu he jeza ma poron lang tlat maya avan nuam chin tak em in la tho po ka ring chalo ni ani zan in khel ten en ka ringa chen churil runa fe fe te po kan tamin ka ringa ti ro in la tho pe chia po ka ring lawa me ra chu hin ron tho sap sap maya havan lam om em ti chuan je zaman ar je lom te tuk thar von lau che bai ka bu ka che heran ti a che bai le vo in is izai tir tur zong zong te i duty pui tur net in tan le control room a duty te le duty officer tan le ar je ma huni ram lot pc jessica u chi piang ur do ta pa tan le durgesh ji le hitenja das asam tan le ming chiang te rjv eli pa eng a uma tlwang mission veng le par pari pu ngak te pa bil ko thlir moi mun pui ngori sai lo te tan po rj malom te vo ina deuti nuam ole rj malom te stefana chanchini chiar na atanga toy te ran tu ni hi ka van du si em vo in gospel segment ina sar mun te nau ka lo be se ro rawang cho aran ti ai be se ang hi ka phale si lo ngati ra karin ai na raw lo re uhi min lo ti si min lo ti le si ngati ra ke ma cho win soi lo ila nang ni pon kar masalam te tun kar chho te pon yang chu te rohi kar bul kan chan chho to a khatiang lama pol na tharin chan te po kharon tar lang ve ula te ro ke ma ni mai ni lo mi dang te ngai tha tu dang te poin an lo ma mo zong ta kha lo ni ve the yemo pathian khan mala som don ani lo sui ve zel ru oi kha shung ho lo kha ni na ti chuan pc jessica hian rj lo mi che bai ni man nuam le next itan le duty pui ta na ran te bo ka kan lo me o pc jessica ti chuan na dot le kan ngai thak le tu hi iro puinan ti la siro din sanga sakhi kan ngai thale anga pathian ro puinan chau he la hi ngai thato te tan karan thlan sakle chewni a

Kanarin Krista zong apa ngay ring fauchin chatuani na danglam lo. Danglam lo Krista ti hlani akelal thang zela sakani akala ka kadu em em maya sila zar moya po ani azai thiam dang te po hian ansa ve fowa amoyan ti ve ni garinga tina ala thuwa khanin cha ka ti em em mai chu minron shilfia chiang le khop mai in ka sia a chalai te hi sual hianin min be thiam kho pa kan chat lai te kan wang lai hun te chen tur hianin amin ti ani sual hianin fing te mai hianin ama ro chu kha kha na kina kan upat de nuwa ki ma ni ta na chalo tur ani ti kha kan lo shingai reng reng lo mai ni kan wang lai hun kan man chat lo chuang kan upat nuwa khanin hong ani don chim chim ani tu na te po kan sia anga chalai kan chalai puite a chong moi law ni law se rui thei thila wanga boy em em an tam em em mai ani heng te hian in nakin huna chuan in a chat lo na khan aron la lang chuak don ani chu wang chuan in swali na min bum na ya thiam si a pathiana kan om la thi angai ni ring to te chu swal in bum tir lovin lalpa om la ti la ti chuan ina kan rin krista hian min lo chan puyanga min lo wan la don ani te ro ti chuan a moi hmun puyaron langa hei to kin a hian moi hmun pu hi ron langkhat khopin ka sia a kalom em em ani o moi hmun puin min ron tel pui hi a jelom te che bai duty nuam le meng moi ti angak te pa vi kung te je za mali ita na ron ti nap maya kalom e on ang pui tan ka ron hlan le che ni tin omega sang tian lom te kumatam to hi chuan thom ri le ka yan kanar chung chung se la ni ani lo ka kumala tam ya lo ni omega kano pan lai chang to ina ni ka bula min ron te lek bo hian in zung tora ka chung ten tho chwa lek point ka lo harve man se la ni a tom tom ri va hi chuan in min ti harve tim shi mani ti chuana zela ren thlei poron langa rj plane na hle me zmc lampanin kan tlan me ka i play le tur kha ka passenger za mi te pa father zo kho mi te lo ngai thla ka tan ka lo thang ve o ran ti ni e za mi te pa fa chuan dar zo kho an dar zo khan kal don nge ka shelowa zmc laman pan me ka ti atira an dam lo nge ni a tiran lo dam lo palani chuanin dam takin lo om zel sela dam na do sangna kan hlan chewa ti chuanin zmc lampan na ko nga khan to swal to pal theina la ka te lo in vem film khur ola ulok ta khani passenger te kha lo tuan puila a lo thlen puyang che do sangna kan hlan che ni ti chuan a dot le kan ngai thlak le turi an top na tur ti hlalal din kimina sakhi kan ngai thlak chun zo manga kan hun te hi dar ari at le mini somni thleng ani don hei kan nan nong ber tu ra launi do nanga ngai thla tu te to min thlen poi tu te in tan karon thlan sak le che wati chuan in tun chuma hian in nakal tu ra thok chuak mek te ram lam emo pisakai tu ra te lir thei azin ko nga mi lo ngai thlamek tein omani chuan in he lamang hian in atwang tak le hlim taka in chol na thewa hun nam tak mang torin do sak na kan lan cheu ni a

Hei hi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani RJ lo mi kalau let let ta eh intan liao liao zairi moi mi zo leng zem hun kan mang hawanga he mi huna hian Michael zo sang zo la khyang te lel chan sang ipa chaw le h la rem sia mate zai kan ngai lo don ani a kan hun te dar som le minute som li thleng ani dona hun kan nei tha zen zon boka hun nom tak mang klang ila tero min lo tel pui chawanga bula changa top thleng in min lo tel pui don ya o ti chuan atun choma zairi moi mi zo leng zem huna ta na kan hlangai thlang ma sak bera tan chuan h la rem sia man abula chang rengin kor diam diam tin vulkan han chananga ngai thatu te inam na mun chawa nuam ti takalo ngai thatorin karan than sak cheuni a

Kanu kurdiam diam kurdiam diam ti lani a age lerem siam sakani a kala khan mau ro angi karil ro ron langa anu a thingku nga chana an ki thluk dong khanin an ki thluk dong khan kanu kurdiam diam khalo te chine tro anu chang fan fan ti na deu khani a asatui na sathiam bo garil ruwa ang enge moni eron dap vela tero ngai thato te zinga po ala tho kha mi ne vya win karinga ni ngai thato te zinga po mo om win karinga ti chuan omega sang te haron langa hei tu kina hianin meron telpui che em em maya kho nom le nom lo chu chat vya win ka sia kho an nom de wan eng war de ohi chanin an na tholo te hi a ui oma tero kho eng hi aza om chi na ama ra chu ro ten sur cher cheri chuanin amu pa phone han khoi te po hi anuam ve a tin chung te laka te po hi na inflation om lo dewa tero kho an eng war hi chuanin kho eng hi za om riau mai zela hi elze ta te meng moi te pc jessica le omega sang te ya an ron langa kan chiar sakange o ti chuan hi tendra das pon meron tel puya bohot bohot shukriya hi tendra das ti chuan elze sai lo hianin malom te ro in chol min peri ka ngai thachar charang che tuiri ni huana karya karon ti a avan nuam don ve tero huan ria chu tonang lai chan wangwate kai lo kai chot chot don ya amai ro chu ru khana lo chuk pal lo cheng lo in veng film khur la te ro ti chuan ming moi ti an lom te puar ping pong in kalo ngai tha e he ti a van lom om em puar ping pong a chok an e thei ti lom om ani te ro ti chuan pc jessica in rj lo mi lo le le ta moi playlist a lal chan sang i pa chuaw nang lo chu te la sakha om chuan ngai tha e la te ro om lo pona poi la wania next in pathum tan awaron ti a kalo zong chinang amo pc jessica mate alo omani chuan kalo ti chua sak chenga omlo ani chuan ai thimrim dan lo tra nang chi fela ti chuan omega sang tian lomte office chunga van hun chu na avasod lo em office chunga khai lai ka chair fu che in ka shelo de ngei ron type swal ka soi swala ni chuan min lo ti dik sak le mai donia o nang zong ane chong pui ru hnuaya i chong thop sat mai big si a wan chi ala wan chi alan the na khwa oma karen nei lo chu hui ha i play tor te kan pani tan liao liao waran ti ni e thalak he ya o arjo ofeli thon na khani mela chome tam taka thara hei mai te su tui mel kho mai o thala kina kina kala state sang tina kong te aran lang boka rj lo mel tha ka lo korve kan ka ta lo korve chin ra aran te boka ni ekha chu chang sa o kong te ole dot lia kan ngai thlak le tur hi ton thar di ti la kan ngai thla vele thunga ngal chan sang i pa chwa win ron sa anga tu na ya ton thar di nei te boka lo om mai thaya ti ra la nei lo te po lo jong mek te boka nam mai thaya khang te ta khan du sak na ton thar di nei to ring kan lan chewa tin alo nei te in omani chuan he lamang hianin alom puina kan lan ngal bok chewni a

heng penun nem ti hlani a thiam tak me ron satu khamai ka zo sang azwala khyang te ni a khala khazir sang zela nam te na pho ani a khala kha aleng jem dan kha tharao a khoi de utlat zo kin ka shi a tharao nun kha achang thuna na khan kan chia in ka ringa tiro te chang ve se len thiam an chuang chu apara vul lai ni chun ro la varing ila shing nun swal no tiang chanin avan ril em tro gan la pho athia ma sa te an van lo ril tak em zo tong ten van lo thiam tak ka tia to no hianin a khai kin lo the lawa ton lai zai thiam la pho athiam tenen an la thu lo win ril le zia te hi an lo lut zia hi alang chiang le zwal tel tel mai nei mi zo tong te khan lo ti ho sa hi ka tian lo lu zwal ka tia to no hian an lut zia le a an lo thiam zia te kha lang chiang tul tul mai ani ti chuan a kung te ana arjelom chadang ron duty set oh nga tinge mo ka chhar swal reng le te ro nga tinge mo ka mi thi vai de mo ni chu arjelom chadang ron duty zet avanwam chin em nom ka tilu to ki ka nara ka nar ka muhyal ka ujel zaman min musit ngam don lo rings ka nar ka muhyal ka ti itir ron ti ka she thiam zan lo de o kung te ti chuan omega sang te an alom te vo in duty chunga isai tir tur zong zong kha vi kung te nen in tan liao liao ka hla ne hun man nuam ule heran te bakani ni van nuam chin em nang po i chuan na mual mual a khan hun man nuam le o ti chuan ma tlong a haron lang boka e to kin chu ma tlong a ron lan chum khat na ni in ka sia ka van lom em ma tlong a ron lang ta e dam cha em o ti ro kan in tong khat bok si a ma tlong a hian in rj ko chia nen WC fever mu chuak nen world cup fever mu chuak nen haron kai to aron kai toy thiam vel khop mai motor khal awa pe om lo ve zam le vi kung te kha bom to te wa ni khat ka khung dun te ani na sikral vek du ang bial no in chu reng reng ani len mai tin ofelika e ar chang kom hi cancer le pompui ulcer vela acha anti ti lo shil te o ka ngai thareng che o motor khal chungi naranti a avan lomom e motor khal pa khan mi lo ngai thla zel latin i chuan tora te himdam takai thlen te na torin do sangna kan hlan bok che ni tin lo fim khur zel o matlwanga ole kalau shil donia of felipo ti chuan ina dot lekat ngai thlak le tur hi lungrun ti hla hlrm siama sa hi kan ngai thla vele thunganga in zawai atan ka lungrun in ni ve ka wangin garan thansak le chewni o

arem to si lo ti hlani a lal chang sang pa chaw sakani ya ala thu chang khan kan lo sia in ka ringa ti ro indu tak po lo ni mai la kan wa mangai tak po ni sela min lo mangai ve viau po ni sela rem to lo hi om ve the tlat mai ni ti ro ki chwa ning kan la chiang cha la wa tiang lam pang ni kan la tong tam lo va mo chu wang chwa ni na a ngai la to te jing a po khan ning ka shilfi ai chwan ala thu chang po lo chi thiam jok te po ha kan no mai the ya ka shilfi ani ka chwa ning ka shilfi bo vek jok te po ka la wa chu wang chwa ning ka soi fi tam lo mai ang a ale kan hun te lo top nai ta reng mai ya kan hun khar nan don't let me down la michael zo sang zwala khyang te na sakhi kan ngai tha anga ni chi na khan pc jessica in a lo play la ati kha kan jong deu china a om lo lo maya rem chang dang omani chuanin kalau jong chiang lenga omani chuanin karon ti chha sak chenga te ro ka do bik te hun anga te po ti chuan hei kung te an kanar ka muti khar miron shilfia ari lawin hei chu kalau chhiar chhun jom maidonia o ole don't let me down ti la michael zo sang zwa lakhyang te sakhyan kan hun kan kharang ang ai thatu tein safa ya tang karon plan che wati chon himi data hian rjv eli hawin hindi lamoi tak tak kan ngai thak chun jamanga ti chuanin ke hi dar som le pania zairi moi mizoleng jemun man pui tur che winin intan liao liao kalaw le le donia oh

an doktor tipon cha anti berani no pangin ko chalo ani vele ORS let wiri lamchi tamthei ang bir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chun zom reng tur ko chalo hian taksa atwiri lhlo na dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zinc e vatton nia

0: mi puiten gas lpg kan lakin kg somni pakua tling ngei turani gas inren sem konga mi puiten thei top chwa hi kan mo phorna ania chumietan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem konga malak nan gas aya man thei induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni nani
1: Mizoram Rural Bank chuan inchukoma khuwa ngai tu takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mangte hian invenimna nei vero le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch in ibera tola he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina naktu ka tan chung ko him na
2: ifa te bula me zia li zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a singa san in a tir ngala ni secret zia zuk hi an tu lo om mm mai borok sia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak sa ta na thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng tel ni secret zia zuk hi an nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chi secret zia li zuk hi an nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me ka ni tu na me zia zuk khasim ngalan che
3: ministry of health and family welfare government of india bi de ham chan na ta na wa
4: Hehi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani arjelomi zairi moi mi soleng zem hunman pui tur chon in tan liao liao kalaw le le ta e tunchum zairi moi huna ahian h lerem ro ta lal chan pui le ke wanal thleng lian ate zai kan ngai thlo don ani a kan hla te moi don hlom mm maya dar som pani le mini som li thleng hun kan nei don boka hun kan nei cha zen zon boka abula changa top thleng ami lo tel pui le torin kan som cheuni a ti chuan ama ngai 19 bul kan chananga fl chan pui na sa anga ngai thatu zong zong che ngai thatu zong zong te in the wine ka mangai vek cheu wangin in tangran hlan ngal bak cheu ni a

mangai na ti hlani a efler chan pui sakani a van sathiam te reng em tero mangai nei chu rel boka thu ringot poi gan chimwar war mai lam tera mangai na han te ringot po hianin kan du takte kan mangai tak te poi ka mangai che han ti me hui chuanin aril big ngoi ngoi mai ni ha chong kam han sui chho mai te po hi le hianin a lo she ve de china chu ti rwal chuanin kan mangai tak te kya nga hi chuanin kan mangai che te poi han ti la a thu mai ni lawa tak te poi han han lan ti ri la mangai na te poi lo zwal pha de de the ni mo kong te ron lang ha le zat maya mangai rj lo jela zama te lovin thing pu in torin ka som che wani thing pu na we dom za ang u mya nga ran ti a e dom za hun pola omang tro life at the pokan la insa ang ganda mga pathian yan remati nga tiro tina durgesh na gan pula hiten jada san ron lang hal zat boka kavan lom chin tak em bohot bohot shukriyan pani ta na dot lehi kan dedicate nga lang e o an pani hiyan mizo chong an thiam ya lawa tuti tsungi na kan segment mizo segment temin lau ngay po yung mo amin lau ngay lu chin em em maya an may ngay hau lawa tuvang tsuani na at dot lehi an pani ta liaw liaw kanin kan tlan sakang e o h larem ruati H lerem ruatan el re yakanin nual do to so te la sakhi kan ngai tha anga music te ka chun lo she thiamin ka ringa tiro an pani tang khan durgesh nagan puran hinden jandas this is specially for you okay.

sakmel cha chuang te hlani a ke wala thleng liana sakani a ngai thla ka van nuam don em de ro ka la ka chu pho sak to ta pe chon ni na lom om ngo tang he kung te a hianin ar je lom he ko vel dam chuang toy te a voi khat na re reng chu nu la ne na changin ma ngai na chu thlom hi don ve cha kom nge mai dong ve lang chon ka at pha ka ring ran te a e la dong kho bang nolan he na changa mangai na don te tlang wal he na changa mangai na don te zu dan te po dang big de o yan sha da mo ke ni pon kan la dong mm big cha la wa kan din hunai nang reng ani o vi kung te na kina ka don vele ka ron shil chenga eng tiang in nge a om te te po ha ka ron shil chang don chen ya o long hak fan fan ang chega dong ve chep do to ra nga yang a le do le kan ngai thak le tur hi ka dem lo che ti la e flow chen pui sakhi kan ngai thau le anga shing no na mangai lama van duai mangai na lama van duai te po kan lo mai thia dem tur te pokan lo nei mai thia ni te ro ma ro zoka dem lo che tia ri ro dam zo kan ni zel kha poi mo chumi tur chuan he lamang hian in do sang na kan hlan le cheu ni o

kirzai reng imoi to lo kadem lo che te hlania e flutan pui sakani a kadem lo che kan ti to china hi chuan ti ro kirzai reng in lo moi to lo china ni masalama po kan sei to khade ro chama lama khan in mangai ve ve tho si hian in rem to lo hi lo om ve the ya khadianga khachan in vi kung te bo khian in a sha thiam le ka ringani on ni lo dai sao deu to bo ka nge nianga omega te ho bon che thiam phian me the ni je za ma te pon ti ro ti chuan durgesh nagan pur hian hey good afternoon zo our family aronti a lamboda radio listeners group aronti a e van lom om em durgesh nagarpur te hiamin lo ngai thareng selatiro mizo tongan thiam lo chung po in amain ga sui to kha kan hun te min ngai poi mu amin lo tel pui char char zelani a ti chuan ina boi te ti hla h lerem rod el re sakhi kan ngai thla vele thunga nga ngai thla tu te in zawai tan karon lan le o

0: ngai thatu te me se hun kan lo thleng le ta a sumren chem thiam chung konu mo phurna ti thupui manga chhandun inkom na kan ngai tha anga hunon mangtu tur te hi asian one ki mile lal chhachwai lo vi zema bok kon venga mi te anni
1: mizo te hi chanchin tha in min lu chila tang khan kong tin reng in ma kan so na khosak po anwam chovin sum le pai po kan nei chowa man thiam ero aharani hi mo
2: ni e mi kong a hian nu te hi chung kwa kan poi mo si a nu berin kan zir lau chuan chung kwa in ma son theilawa chung kotlak chian thleng in a ngong thei ani
1: atit khop mai chung kotam jok hi chu nu ber hian

0: sum kan kol tlang puya ahman chua po kan kuta a om tlang pui boka in chung khura po hian nu te hi kan in ren thiam a poi mo ka ti kho mai a che tam bel le ngai twa tu kan ni awang hian kan chet thiam anga ya ke mani mai ba ka kan fa te le kan chen pui te sil shat zel hi kan bo phurna adia en ton tura kan om hi angai tak zetani ti ro
1: ni e adi khop mai ka ngai dan chi ani tu nei soi kha sumran chem ti hi sum le pai dai zai ta ka man thiam ti na ani bera mizo te zi nga hian ngai dan dik tok lo om chin chu sumran chem thiam te hi me ui kom anga kan ngai fo thin hi ani a tru na le atang kai na tura sum mang phal lo va ui tlat te hi me ui kom chu an ni a sum dei ang ang ren tak le dai zai taka mang thin sum ren chim thiam nen ngai fin lo tur ani enge inga idan
0: o ni e adik ke po ka ti khop mai chu chu thil re reng dei tam a in nei ang ang man thiam hi a hlu a atang kai zok bu ka ni chu wang in sum ren chim kan soi hian kan sum nei ang ang te tang kai le lok taka man dan ti akok dona hei hi thil tru tak le poi mo tak ni in ka sha
1: ni e ke po tu na i soi kha tha ka ti khop maya a trulin a poi mo a chuan a dot le kan soi le du chu sum chu ha tak le rim taka kan tho chwa chu atlang puin kan hluta thil ho lam mai maya kan mang phal chin lova ol sam le dik lo taka sum lak lo chu ho lam tak bokin kan mang ral le mai thina chu wangin ren chem taka mang tur chuan kan sum chu dik le thiang lim taka lak lu phot angai ani chu
0: adik ka ti khop pe ke po chu chu eng po ni se sum hi man thiam hara man tur a om lo khenga man thei ani a chu chu enge le ba kan ti hi ani maya kan sum lak lu mila mang tura in rel fel hi nu mo phurna ani a kan o zong le i zong aya kan ma mo zong kan khyar thiam hi angai ani
1: adi khop mai chu chu a poi mo boka i zong aya ma mo zong kan khyar thiam hi atul tak zeta in ren chem thiam tur chuan kan ren chan tur ngai to fel ma sakte hi angaya nu le paten kan dam chunga kan ti tur vision hi set fel ma sak phot lo chuan poisa ren te hi har em em ani
0: adi khop mai ni e ni tin kho sak rel e le parte sil le fen pa ka dam mo sitlan zirna kaushan le khotlanga te hian sum se na tur alo tama kan lak lu aya thiama kan standard kan siam rem atu khop mai
1: ni e sum se na tur chu sang sang hi tam si a kho sak te hi alo har sat phai chuanin chung ka din tur nu le pa tan phai chuanin kum som pangavel chunga kan ti lo tin tur rua man anga ya en ti nan fa te le kha zir chua tir te leiba nei lo tura kho sak thiam te heti ang ti tur hian kan lak lu za som ni vel kan khol kho manga ya abak za som chu thave nga tan emo pe pun atan da shan hi a tha ka ti khom mai enge nang ingai vedan
0: o ke po ingai dan cha kha ki ka ngai dan adi a adi ka ti khop mai kan sum lak lu atanga kan man na tur thil tul ngai twa fel ma sakhi a poi mo em em adi thil pakhat kan sha thiam thei turin han soi ta ila kan sum lak lu a in chen lo na kar khata cheng sanga vel bak man tum lo ta ila enge mo chang chuan han man tin lo deu chang te han pel deu chang te om thin ma se kha mi mil khan kan sum kha her her rem tum ta ila in ren chem nan chuan a tha ve ve wonia
1: ni e a tha khop mai tu nai soi kha sum lak lu mil lin cheng sa nga ya tlem emo atam emo po ni se hetya nga set fel hi a tha khop mai ya ma ni tho chwa phu lawa kho sakhi a za tha ka tho chwa mi la kho sakhi in ren chem na tha tak ani a in ren chem na chu in tau del na ani a in tau del na chu zom na pakhat ani boka heng te hi kan sia ta ta na thale mai nu ho hian kan sia ta ta na thalu to kania
0: ni e a thakho mai chu chu ke po ka ngai dan cha ni a chung ko nu sum nei ang ang mang mai thin te hian leba an nei du kho mai ti ro
1: ni e a di kho mai
0: chung ko tla chia tam tak po hi man dan tur set fel lawa mu ang ang mang pop pop chi an ni du vyao mai
1: mu ang ang mang pop pop ho hi chu e an nun po hi a en ton tak lu tuk lo ni in ka se thina sum lak lu tam a in man thiam te hi a poi mo zo ka ti a sum man thiam chu tha sen bel ngai me a lawa sum lak lu na sum tuak na tha tak a lo ni a chung ko e rel le sum von hi chung ko nu ber kut ani awangin a san pa a na thokin lo nei lo ma se in ren chem na in ren chem thiam na wangin sum tam tak ala luta a thok chuak ang alo ni theya chu wang chuanin in ren hi a poimo hle ni nu tan chuan
0: ani khop mai in ren chem chung changa mo phur tu ber le mala tu ber chu nu ani awangin adin hun a poimo hle maya in ren thiam le in ren thiam lo nu chu an kho sakna apo a in thlau theile aditi sia na sa taka tan kan lak apoi mo hle ani chungkwa chok ni lo pol ko shan le sarkar a po sum en kol tu ten ren chem taka an man chuan kan sum nei sa mangin ma so na thui tak a tho thei don ani
1: apoi mo kho mai chu chu chungkwa mai ni lo sarkar te pol te ko shan te po ina he hi kan siat atan a tha a nu te hian adot lia chuanin kan fa te po kan zir tir na sat hi a thul ka tia kan fa te an lo pian atangin kho sa thei jok te nei ang kan op hui lo angaya kan din mun mil tok ngai to reng hi angai ka ti khop mai
0: ani khop mai a poi mo khop mai chu chu mi hau sa le kho sa thei jok ten an fa te phei khok le thom no branded le original an bun tir le an hak tir wanga ke ni mi re the jok ten kan tho chwa phu lawa kan le sak ve ngo chel te hi an lo than len je na hian apoi thein ka sia
1: ya chu chu poi mo khop mai heng ba ka hian kan fa te pol som po an pas ma ha ba phone kan nei tir te heng phone kan le sak te hian ma so na then khat om tho ma sela an ril ru ala pui tlin lo awangin that chiat le lul na kan siam sak theya poisa chu lova kan sian ral na pakhat ani bokin ka sia inge ingai dan tha thila khan
0: o ingai dan cha chu ke po ka ngai dan ani e officer le mi ho sa ten iphone an ne awanga kan fa te tho chwala nei lo kan le sak ve ngote le lir thei abikin scooty kan le sak ve ngote hi e zon na atan le nakal na na kan mang tang kai don ni lo chuan le sak lo tha ka ti he mai
1: ani khop mai no te hian kan mo phur na ni ti kan sia tanga ya changka na in a ken tel lir thei te hi atam to le maya ani deu chuan pahni pathum pali te kheng pon an ne ya petrol man te la hi a sang chau tial tial mai si a heng te po hi kan man thia ma trul le maya trule poimo a chuan man tur ani rualin poimo lem lawa chuan in sum thiam angai em em ani heng te po hi kan fa te kan sil siat that angai ni nu te hian
0: ani khop mai ni e no pang zo phe chuan in trule tang kai lem lawa chwa wa na tur hi an she thei bok si a chu chu nu te hian kan ven thiam hi angai khop mai ti ro
1: ni e dik cha mai
0: fa te en ton ber chu nu te hi kan ni si a an en ton tura kan in siam rema tan kan lak hi angai khop mai nu te hi in ren thiamila ho me meya sum mang lawila an en ton tura kan om hi angai ni
1: ni e adik khop mai kan fa te en ton tura kan om lo chuanin kan fa ten tungen en ton ang mo khang te te te kha kan in zir na ta na cha le thil man atlom awangin thil pakhat han soi le ka du chu thil man atlom awangin mamo lo kan mamo vak lo han le vak vak te hinu te hian kan in so ma poi mo hi ka te boka en tian dan second hand te hi an han se la momo mia lau mai la at lau

0: chao deuh thina henga te po hianin atlom na te hi pan chang chang pe ta ila chenga cheng son ve lek leka in thlawa po hian leitam chuan cheng enge moza kan le ve thei dona heti ang thil te tham atanga kan tan pe chuan alian thama phei chuanin atang kai viau dona ni
1: e atang kai lu tuk ti e kan pan tra la deu po ni sela pan chang chang pe ila entina pakhat lek han soi le ta ila bu fai te tel te dal te po ni se le thei chuan amala le lovin a bek te hian le ta ila amala ke ji khat cheng za som phum vela kan le chuan a bek a lak chuan ke ji khat cheng za som nga vel anga la kan lo ni ta thil dang dang po chu tiang ze chuan cheng som ni vela in thla wa chuan ke ji som nga vela chuan enge mo zat kan hum thei dona in ren chem na tan chuan a tha via win ka sia
0: a tha khop mai tu na mi kha hote ma ni se a tha katia in ren chem na tura thil chi rang rang kan sai te to a sum chung chang te e le bar chung chang a te thom na chung chang te zuk le mua ma te thil poi mo tak tak kan sai atang hianin zom nga le ti ngal tur thil tam taka oma heng zong zong hi ke ni nu te hian kan mo phur na ni ti sia zom ngal thei tur atan kan la ka chul khop mai te ro
1: e tu lu tu tu tu chu mai da ni lovin kan tu le fa te kan chen pui te kan sil sia ta ataka zoma man ngal thei te man ngal zel te kan ti tur pai mo ta ka ni mang ngal tur po in kan ngei tua na te siam felila a tha le ang a lok bok don na di
2: tuna kan ngai thak tak kha sumren chem thiam chung ko nu mo phorna ti thu pui manga chian dun in kom na ani a huron mang tu te kha asian wan ki mi le lel cha chuai lo vi zema bok kon ve nga mi te anni tuna chu ti song su tun chu me che pol hon kan man ho the chu ni le ta akashwani aizol fm zo oiza point pasare changa puan chwa ani

Hei hi, Akash, Vani, Aizol, FM zo oiza point, pasare changa puan so ani. In RJ lo mi, zai rimoi mi zo leng zem hun man pui tur chun in tan liao, liao kalau chule ta e. Tun chung ma zai rimoi hun a hian arlan mangai le miriam lal zoi moi de zai kan ngai thau do na. Kan hun te ri don lo e me me da ni le minit ngat leng zu wani do na. So vang chuan a. A top kling kha min lo tel pui le ula. Lamoy tak tak kakaron play le don ni oh aral mga yan nang ay zwal ti la sak yan bul kan chana nga ela yan tum chuma yan kalunga len em em maya ma po min tinga ay zwala ngai sa tu te poin lunga len venge keringa uluk ta kalunga ay sa to ring kan som ngal se ni oh.

nang ngay azwal ti hlani a kala ka arlan mga yasakani a amoy ka ti eh may maya kala ka ron latir pero yung kangay tlana sa teko maya John moy dele mapuy fa na ite po ani a ala a kanin ala tuwa kanin kalaw ngay tlatsiangin karinga nun lui kuare chang tur hi ka do ni na thin la ya nim ro ye he ti kha nun lui kuare chang tur hi kan don chang chwa ni nang e om fiao nang in alet le hi chu kan pe chwang lo wa ni de ro mai ro chulung te chu atileng khop me ni te ro ton chu ma hian pc jessica i te omega ten ron langa kan chiar lo kang oh pc jessica hian rj lomi lo let le ta mo tlong takini ho donia oh next ka itana ran ti a ka van lom em Titsuan omega sang tian iho de ito mo katia. Ilawala oma ni mo miron ti heo. May kalaho de. Kalaho chep to o. Amin lao ngay chang char char rog ho chep to niya. Titsuan hitendro das asam hyan. Good afternoon RJG yaron ti. Ah, thank you so much. Hitendro das hyan in mizo chong atiam lofa. Sab chong zu atiam karinga zu vang chuan in toite. Ina siya atiam turin lom to gan say lo kangi. Ah, Hitendra Das, even though he does not understand Mizo language, he faithfully tunes into Mizo segment 100.7. So, thank you so much. Bahot bahot shukriya. Please keep listening and stay tuned to FM Zo 100.7. And I want to dedicate the next song for Hitendra Das, okay? Titswanin ajeza maporon langa. Jezam on RJ lomte. Tuang takin hongang tse oranti. Ah, kalome o. Jezam nang po. Tuang takin lawin twize lang tse. Adot lagan ngay klakla ituri. Isu tolong o. Tila Miriam nalzoy mo isakikan ngay klakla. Ngay klatu zong zong tetan. Karan lani ah.

kan ngay thak tak halim chan huna mami beidon na ti thupui manga Joshua Jama party ti lem chan ni in script bot sai tu zir sang kima an leader kha si laram chana ani hei hi akashvani aizol ani tuna chuan zai pol harem kan ngai thanga tun chu muna hian West Piling Pastor Bia Zaipol, Saron Kaushan Zaipol, Lebungkon, Pastor Bia Zaipol, Tiharem kan ngay thadona ni. Kan ngay thang masak birutan, isu isu nang matawin, di kan ngay thang nga, West Piling Pastor Bia Zaipol din, anrandemang.

chuanin hna ka hna te pa poron lang lol mai he arjem ki ho play le tur kha ming moi te moi a mun pui vi kung te jela za manguri sai lo pc jessica i tan hna ne from hna te pa bil kho thiam tan til tin hna ron thang ka mia mia me ka po atit chaw deuh hang ka zain chu kan cheng o hindu zong tak mi te pawaron soin ron tir tar tar ke ma pon tilama hian rang to pin ron lo tir sak tar sar zo ko tum doni o ole do le tan chu anin lo ngem pui to chung sai kan ngai thang a tom na ni ti na ron sang a lo ngem pui to chung hian pathian fak na la hi a sak ho hi ka lo lang ai tha tam lo khop mai a leng ze ma khanin nia kan siat la kan siat than na le aron lar chona khleng zemani miu bang khan leng zemal na hit de de kan ai chana sa ko maya zai thiam pa khatia a he athia phak na la sakhi lo langa cha tam lo viu me he chan cha tu me kan nei le ha la ke po van nei kan ti le khop mai ola langeng pui to chong ko ni ti la sak ngai ta yang

Tuna nga tlang mek hi FM zo eni, narji hemi ki tsang tain tan karong kir let na, hei tun chuma hi an in ngir tling hun kan mang do na nga, ungrated artist hau ka kan play do ni o, lamoy tak tak mekha kan ngay cha do na, hei ang kala play tur din du tak tak vek an ni do na, tsan tsu silal muon sang ale, silal din moy de zai kan ngay cha do na ni o, in hanal ti deo deo te, hemi huna hi an inge kan ngay thak chan lau te po kan ngay cha china, ngir tling ti huna hi an in hei, kan radio artist hei, ungrated hau ka kan play china. Takkan grade ni, grade ni lah. Wanita tu macam tu grade ni lah. Oh, kau grade B, grade A, tiang bela kau om cinta, kau kau kau ni cinta mana tu? Tu nak play tu hezu ungraded ni tu. Oh, lengze, moy tak tak, macam ini noy tiang. Sila muncang zaga ngah kelangat tau. Rosetihan bulintan pot tiang.

tuna kan ngai thak tak kalan mon sang leng dun zelang o ti hlan ya moi khop moya ngai thak ngai lo do do kan ngai thla chho thina he girtling huna hi chuanin an greater artist so khan ni trina kan lo nga phia moya artist ye an artist until an greater thaw ka kan lo nga vio moya chuan chu ngai thak lo bo khan lo tam chin vio mai a anuam chin he ngai thak tuk teng zin da wang kha nom ve chin ni kan artist ga point han play ko la playlist om de ureng ang chi hi nom ve amar chu he ho chu he ngai thak zin lo deu deu ka complain ngai thak anuam ti teang chon whatsapp a de khan on thon zel la in ri ru ten ngai dan te khang thak ron doi du la qna ang te bon ngai kalang question te poron zot ula ma sengin hei ka soyang kha personal tu kang hi chu insan anuam lo ve trina chawang chuan in question in ron set don pon khatiang lo deu te khan ron ti ula chuan in lal din moi zai kan ngai thang a nui zai ti la sil din mo ro nun lui ngai la ti ngai thateang lungin tileng deu don teng o nun lui ngai la hian

tuna kan ngai thlak tak kha sildin moi zai nia nun hlui ngai hla ti hla nia kha kan ngai thak thin shang hlui na moi zet zet men lo sak to kha lo ni reng me ani pohan moi zet men ron savelia hey zanin hian in dar sari le minit nga hian in akashwani aizol chuanin dar sari le min nga tanga dar in ka rahin ration card le lpg chung changa she tirna poimo kha live discussion interaction program kan bo chai dona ta hianin puje zo mon sang assistant director le pu journal hanmoya inspector food civil supplies and consumer affairs ami ten hunan ron mang dona ni ta hian he mobile number garon soya hianin sms le whatsapp in in bia po the na khom dona he mi number hilo chin se ro 9612 588 677 lo chin se ro kan soi non leang kan puang non lenge 9612 588 677 takhan sms in zo 9 zo the dona ni o ka soi ta gan khanin dar sar le min nga hian program hi chana in dona takhan zo na zo du tan khanin ration card the lpg chung changa shia tur poi mo te ani chu o ola tuna chon sai kan ngai thak chun zom le nga langa nui zai ti thak kan ngai thak e ngoro hei mi pa zai play lokang nang lo chu ti thla hian i noi teng o

0: si te hi thu nei na sa ta kan nei do wang hian in a enge mo harsa na kan nei a po kan pang per ni wang hian in department lam pang hi chu hi chu an an zu sia thu pu tu glo wan lo me
1: control hun le ka tiam hun a khan in kan che ve do chau hi an ya
0: ka wang khan in helai tanga e kan zo na te chan ve ka har de mai the ge sung cham bi ka chuan in kala khangai thatu te point min lo sia thiam sa kan du a mai reservation ka ta ero chung chuan in reservation kan vala a ba khi chu office lam kan dor ve char char thua kala khan ni ve thunga e kan thu pui pani hi mai in ang lo ve ang ren kho mai chuan chuan in a chan na chung changa po khan tle min dang lam na deu te kha om ve theya khlai te kha ngai thatu te min lo sia sak turin kan ngen cheu ni ti chuan in kan an chun zum zelanga enge pujon kha ka chung changa khan han sei bel le du te la niem khlai ya kan zona pakhata hi e card eng le card pol ni lo ration card dang hi sarkar in a cmm tilai khani china kan soi a sen khani em
2: oh a sen
0: kha kha ani le
1: ndr la om bok
2: oh ndr kha kan la soi
0: e chi so soi ka tu
1: ration nei lo sim sim not entitled for ration la om bok
0: ta ani le mo looking kan bel le so tu chu khang card eng pol var sen le kha le tu na kan la soi le tu long te pol ta se la khala ya ai ai enge ne al amang the tu lo thier dana khan in e sarkar lai puina dana ron jama kha e takin kan mang mai nge nia hemi a state anga te po hianin kan rem chanda angin kan lo siam rem ve tilate po kha a soi zau the chuan
2: o poi mo ko me tai kha tuna kan soi card pali ke kha ain do tan te hianin sarkari na aron ti dan hi sarkari puina ti dan tur aron ti kan soi masanga card teng le card pol chaw hi sarkari pui hianin a mi pui te sim tur aron ti state sarkar ron ti khanita a chu chu aay card inga hianin chung kotina chu chu card pakhat anga je hian ke ji som thum panga hi a thloni na pe ni card inga hian a thon to pin poisa ma
0: ngai lo bar chu zat pon ni sela
2: o card pakhat tan khan ke ji som thum panga pe to ani chuanin card pol kan ti a hianin sarkar le pui khuani na petura ati a hi chu member in a kal ve thungani card pol a hian member pakhata kejinga athlona simtura ti ni ta kha kha e tuna hianin kan state sarkar hianin e atlem deu ati ati ani ani anga kej thum hi manthlom te kej som panga par kg hianin min te bokani kan pola hian chu chu ato tal chuan kan poli kej ri mi pakhatin an la angani chu member pakhatin chuan kha kha nfs en noi mi te khani ta a chuan in khami ba
0: om jesu kej ri ta khanin kej thum kha chen so panga hisap in
1: so ke se ka chen so state so ka
2: so ka so
1: ke o reason kan man khul bel tir ti na ni ke se nga ka so thon
0: o ka so ni ka dang ka la ha ba ke se thung ka ke se kha jel chen so panga
2: chen so panga in
0: ni ba se chen so li panga ti na ni mo
1: o
0: mi ba kha jel la ni chu ani chu
2: chu chu ania chuanin mssrp kan ti card se na kha
0: ehi
2: member thoi na kala
0: o
2: member pakhata ke a cheng riat tinlo member pakhata cheng som ni
1: som ni
2: par kg na kal vele ni ka soi
1: so par ni som thum lang lai kha ni so cheng som ni in ni pakhat zela an khul pe thum ni
2: kan var man kha cheng som thum ma ti sa na ni kha nin kar chen tan kha nin aron siam thar le as e kar scheme thar kha tu som ni nan la vele thum
0: ani ani chu a beng var thang le mai ti kha nin ani le a kar chung chang bi ka kha ni mo la bel du te kan ni em
2: oh
0: tuna kana soi zuk enge card kan tuna kana soi lan nilo a eng a pol a var sen nilo
2: oh
0: tuna kana soi le zap lai kha
2: ration card ni a soi hong chu han a leng thei to tura ngai na i emi retailer te a i ration bu fai an lak dan kha toi te hian hetlai te kan soi anga tuna hian in e post kan tia electronic point of sale le iris scanner mang hian in i commemoration card pang khan retailer a hian in bu fa hila kan itoa i etia i ration card ta zi ala to pang kha ni tolem lo fingerprint emo mit mu mang kha nin la khi ngai to chu chu nin bu fai bo tu rang te po kha bo thau tu te po kha veng viewa kha tu na kan kal dan phung thar hi ani pakhata chuanin i kan sui lang tel lo lo ga mi pui te tanga har sat na um chin pakhat le ri te la te tanga har sat na um chin pakhat kan don tam deuh pakhata hi hemi ration chu sa nga hianin atlang pun ration hi thakhata a thlatin hian ni so panga tanga ni som ni ve hian sem chho tan ni thuina thatir tanga sem lo hianin chu chu an sem to hun hi i khami thla ani to ber kha atop distribution clause fun kan tikhani tani chu chu hei hi

0: chuanin julai tha khan ration la ka patuma julai tha ka chon julai tha ration ka avala me tur ani a um lo thiang lo kha kha chu chu e jun tha le then kha thian in mi pui then kha thiam lo hian jun tha an lak lo wa khan julai a khan a thapa ni la khan tum chin ta pon om ani kha kha kal phung ke re wa re ni chia lo wa an lak tha khan in khami tha chau khan la je lang ma se retail rin om lo ti thiang lo thu ani ta ta ya tam shet vi anga ya chuanin retailer tan khanin jun tha a khami te chung ka bu fai tur kha a kul reng to wang khanin bu fai ron lak an ron lak lo wang khan a tiral thei lo kul reng tur kan che kan soi to kha ta jun tha a bu fai an la lo ti office atang online ma kan shet fe ka wangin july tha kan bu fai khami te chung ko ta tur kre te lar kan pe ta lo ta ni ta te ka pi ri over kal pung khani ta ni chu
1: ka la si lo wa ti a to bol of lak tu go jo thei lo
0: ni te lar po kan a kul lo wang khami tur ta chu tin chu tiang che chuanin retailer khan I kan nei lo ti thiang lo an nei tur ani july tha ami ka kan tek bel lo mai chaw kan zo kan I tham chu ka ta tur khamo ka ka carry over kal phung le an fia tur a ka nga ya ka te
1: ang lo an nei chu I zo na mol de he retailer te an ha ro pui mai si ya a lo engi an lo ti vel an lo an lo manang chung chang te in ting nge a ti dan te
0: o
1: sui thi ni
0: kha kha e askim te te khanin e abu fai kha e par kg khanin aun ve ni an jo kha
1: commission
0: na commission na e nfs ya khanin e a sa ti ka soi su na ti ka
1: la wa na ngai chung
0: lo eng lo wang khanin
1: kal mang ate
0: o kal mang kha kg khata khan pe jing khat le poisa sum rit pa ka soi su rang ti ka sa ka soi chi lo nga khami ka central in ram tu ma chon chu min ni chila ka soi ta ka kan mizoram sarkar hi atum bel le khami te dar apo khanin a bel le ya chu chu tu na hian in askim rang rang kha dang ve zel ni
2: ta ya po kan sarkar hi cha ne a mami te ngai to chon in tu nai zan lo hi chadeu taka sim toni ti lai
1: sa
2: jam toni
1: le le maso a ha tha ve don ri o she ne yo mo la kan lo te minol pina kan lo ngai dana po ani le hela yan chung kuwa a thi om ta sela en ti malak tur nge ti kha zona o ma tin chu tien chi chon in chung kuwa lo pun bel tai la en ti nge kan ti ang ti kha om boka ta kha a chang kup thi thoi ga ringa tu ge minan chan sakan
2: zo nen
0: o chung kuwa ti en om kha chuan in e this year so ne na khanin ol sam da langa hi chuanin e in fil ria ta ni this year so office ate kala e delhi the ni ti a washil triat kha ol sam dar chu ni meya amaro chu khamia an lo shil lawa kan lo the nil pal ani po khanin economic and statistics atang hianin e mithi lisi kan dong thina atang khanin e kan lo delhi le mezel office a chuan chuan abdel
2: khalai kha ne economic and statistics of changa kan don khanin at least kan don khanin I mahan la mai thelo hi om ve thina ni an adar number kha ta lam thap sela chu de chu miron pe thei selang chon I di the nia antenna kho khata te ming in ang chi chi te kha tiang kha om thea delete chu la ol kha te ga kha
1: lu zong nge ani lo zok mo
2: kha tiang kha specific te miron pe chon in ke ni tam chu a chalut tu ka kha kha adar number kha achuan thei sram sram chuan
1: ti khagam sai beltu ni e tichu ni e pujon beltu ni inga ria
0: aw sam dan pera chon dcs o report kha ani de me ma ni va report a e chuan ni chena bel lam pang kha kan la sai che lo in ka ria kha kha dcs wa khanin e in report a member e tu ni chena kan sai list ne na kala e vakal kha nga ya chuan in member e ta hian tu na system thara hian in tun mai in e to pang kha thei to lovin e fingerprint ekyc kan tia hei hi a system kan ed zo khanin I kan ration lak na call e posa khanin fingerprint an va me phot lo chon ration card an an chuang thei to lo ani chu chu ani na a ven deu chu I member tak tak om si lo phua chom manga mem ration card ta o
2: target ta nge kha ha vala chat do na khami va target na tak tak khanin e tu mi nga mo khati mi sing om si lo te khati han pek chu te le khatian kha om the to
0: de na ni sing om nge tam lai nge kha ration ka ta kan thun ni ti fi anan kha din e po sa khan ne tri kan ni lo zo kan thun nei mai the to lo system ni
1: an ni chu ti chu ni he tu na he ni a chin kha kan se ta ku tha te kan la ta je la tin mit te po kan de tro
2: lai ko mit no te
1: e kha la ya kha ni a tu te po kha mi ration ka ta ning chuang kha chon an ti thei vek
0: ration ka ta chuang ti kha chon ti thei vek
1: ra
0: nga yo kha chu
1: athenkhata hianin ani le zona om thei chu hmun thenkhata tlema buaina deuh nei hi muang lutuk angchi te lang mai thei lo te jite ka om thin dani e thenkhata o samte wan tilai khan thenkhata zun mi pakhatin la tur pon minute som do te nga te lo ngai thei ta khang kha eng tiam halak thei dan te omem
0: kha kha e district ina hianin khatiang khol lo vil tu to district coordinator hi
1: anong
0: dani kami e post company te kana ronda khata khanin e post movement lo le chiang lo hi chu an thlen na an siam tir mai zela angarwa chu thren khat e siam har te yom ve thi ani e post an lak thei lo khan chu ka tianga kha chon dcso win heta directorate ta minuala lo pe phan nei anon dil meya minuala pe kan tia chuanin a khol tel lawal pe kan meya chu kami mang khan heta directorate trang phal na an nei zo khanin kami retailer big tan te khanin e post chiat chhung kha minuala kan bu fai lo pe mei se
1: chu lai chon thin kha chon rem chang an siama thil ti chi ni le ni lo phe chu ka re lo ka lo shit ve china chuanin I attend to reason lak don chowa met lo khan ahma rem chan ni ate khan reason la chong lo khan an va met ta te chon in to ke ne mun te khan lo pe ta te khan in anuwa e me sang khan va le khan te khat tir ti chi ni
0: kan ma di a tak chon in kan la
1: mun le mun a mi ala chat chat tur
0: ti ati tur chu o apinga khan electronic point of scale ani a sei la ni nga khan in an pek chuat huna chok khan in me tur ti kha chu an ta amar ro chu tu nei ron so ya thil
1: an om na mun na a zelo wa nga khlai thil kha om ve the ni
0: om ve the chu thing tang chan khat signal chat lo nei
1: ve
0: ni eta long tlai i le lung le i kil khor de ulek area a ye din i tu na po hian in an lo om ta kha tiang har sa nei kha I bufai me tiar don po tla ka kal ngai thin lo mani I bufai lak tiar don la khang tianga kha chuanin khang tianga an lo ti ni po khanin enge bufai mi puina an lak thia dikta kan chan theina ni kha chuanin a sual chung lo tura kan ngai ka
1: o o a thil kha ka sul tak tak thei to chung lo chin chin he na ma chat to tho wang tro a lo mom le me enge kham mi chung cha khanin a tuna kan thu pui chung cha a hen la bil duem mu kan la nem ki minute ni vel la nei ngai taila e chumi chung chuanin enge mohan ro zuk du te kan na yem kan sei to te poka sei non le the tho wanga
2: so na hian oh ani zok to kan ngai ke ma ni nam khaja kan
0: tu na kan sei
1: lu ko pu jon kho in he la hian ngai tha tu te lam pa kan da poi model thin sia reson ka ta family member thar in zia dan lu beli a boi tha kem e kha kha sei kan sei to tro chuan in lpg delivery charge rate in ang ain ang fekem kung puya tanga ahla de ulekte aret atam de wem ti kha
2: ka chu sokar in a bit khia to wa mi atrein te khatin a se kha de to jet kan order aman chung chang order ve apo kha kan chu chiang ven ka se som sari che som sari kha
0: shun
1: top ma ya shun ro la ha de khan fa ni de to ni to mai mo
0: ai de wan
1: wan to mai ma ge sem na point mai bul mai on da ka chu ni tem chani na boi kha ve de ne le eng pon ni sela minute khat ve la ne ngai te la eng han sei pe zo dukan ni
0: oh nichina ka soi tumka toy teng kan soi na smart pds kan direction sim na call thari tuna hianin central lamba hianin mi puita po hi kan har satna to nin ka hria tuna po hianin e asiam ko ma hianin tlemin system data hi la fel fel deuh thaka ta po mi pui fet thiam na kan nge na e heta mizoram chin fel thei me ni lo wang hianin central lampang data ne na in link ve kan sia khata khani ration card siam chung changa po khanin har satna kan nei ni pon fet thiam na kan dila tin ration card thak in siam et le pei ti te in transfer ti ko ma hianin mi pui te kan cha do chu rilu nget na yang u kan tha kual na salut tu hi kan ong ve ni chan kan chu he hianin data enge mo e kal fel lo pala hianin aman mo thak do thin sia ration kan kan mo na ta ya kha rilu fel tak a nei sa a ration ka siam thun ga ni nge ni lo se
1: alo o me e khai phu ni min dai lo wa ngai zo ki la alo mong lo ma ngai la rem chang alo ma kala ti le thei tu lo te po ngai la ngai thatu te ponin lok pui nge kan be se yatin kan program te a tun huna lo ngai thalo po kanom theya nakina youtube la mate khani ngai thak chun jom thei zel donani ti choni tam the yang beri min ngai thak sakula kan du le me tuna kan thu pui pe chu pui mo se ration kar le lpg chung chang pe hi chu se won so ngai thatu te ponin lok pui nge kan be se yatin kan in leng te chunga kan lom tak se ta tuna tan chuanin kan live discussion chu kan lo tu tok to mai anga hun tha tak min man puya kan ho tu ta chung alom thu kan soya tin kan program lo ngai tha tu tele zo na ron zo tu ta chunga tin lu takin lom thu kan soi bokani in za vain hun man nom vek ule hun man pitu cheu hi ma som tu nga kali e

日头咪 KFM 做嘅，你也咪个 hertz 啊，不用不使将个盘吹呢，按 RGM 咪去唱点单个人出来打，该内抽也做做多，那个系个 last segment 呢，你得零咪呀嘛，罗做跟水打跟看呢，但是我们真的听 program 个人内多那，咪龙个塔塞塞塞多呢哦，阿嘛罗做端出嘛，系做安在里每滴分跟放多那，系咪分啊？现在天特特的在爱睇，分跟放多那，在土地跟石落落做呢，老些听土人，哦，老别个么呀？lal hung chungi pachua ule lal lian moya pachua ut zai moi tak tak mai mangi gai noi do na ni dar ko le bi ni ta ko le chan ve thleng hi ka hun ania hemi chu hi ania tam the ang ber play kan tum do ni o o le bu kan chan nan chuan in o mei chia ka ka ra kan da ze lang a lal lian moi pachua zai kan ngai thamas sa ber nga ni hi anin ka lung le ni tan lom na ti hlaien bularon chan do ni chu kan lung leng chho do ni chu a ma ro chu a tu de tan ro chuan in o lom na polo ni mei the nat nat po khan lo ni mei the bo ka tro o le ngai thate ang ka lung le ni tan lom na

tuna zai moi tak megan ngai thak tak kha kha lalbiak moi hani a o kha lalian moi pachuo nen hian lo in om thak tak me hi nge tuna khanin kalung le ni tan lom na ti la khani a a moi le mai chuanin ngoro hi hi alang kim lo ang chi khana ro nom ve thina ti hi boi thak ve du vi mai kan hung na kan en thale lok ngi o a to me ma chuanin sms te pawan ngai tha zoi zoi ang sms lo lu te paw arje mi ki play le tur khanang ma tan le longwai tha ve zong zong tan le arje zong zong tan zong zong tan khu chu kim le thap to chuan din puya nang ma tan chau kan thansak meng che oi thian te zong zong tan khan ni ron thansak box ya din puya kha chuan vi kung te hianin apalung men thak vong vong em lai rel fan rai mai ron tin ni ne tro heng a kan chang lui zai thiam design han ngai thak hi chuan in a bengge am amu danga hian min chen tir te thina ni tro kha khan nom ve na nia chuan in he zai thiam tak tak zai kan ngai thak chau zelanga chuan in he tuna hian in ka playlist sa hian in chang lui zai thiam tak tak zai ya hian in a pil hung chungi mei chia chau ni ba in a lal hung chungi pa chau zai kan ngai thanga nun lui cha na ti la kha kan ngai thadoni o he la hi du tu zong zong tan ka ron than sak chau o luk te ni lo ngai thadoni o

chungi pachua uzai nia khan lui tana ti tla nia a top lam pang han dia kha rang du te le no lai du te ka om to a she ti men ning halong ai taru o ri ve to hma ni khang la ti ka chu ti ro kan she da pa ni an thung na te po ri ve to lo rai a lo lai zo zo ti ka na top lam pang kha ye pe chu lau thong chin jo me tiang a fie la waron chu kha na ma ro chu a then kha tharo pui bok chin sia kha khu sin do she ti am ve chin do ni o fia ka thei to lo ni ola tuna chuanin a zai kan ngai thak chun zom lenga kan ngai thak tur hi eng bernge niang o khatia a lal biak mo ya zai kan ngai thabe le thunga hring nun ti hla kan ngai thabe le thung do ni o he hla hi du tu tam takin omin karinga a in zabai tang karon thansak

chung ngor oh hey sms si ron lu ta sms kan chiar lo chuan in mik pui a moi nga le ke wala pon moi ti ve ngei tur ni a ti ve lo ni chuan in ka ve lang ti boi ka lo mi in lo in ver ta bra ru ke patling ka o arjem mi ki plain a lutu kan lunga leng ani a moi ran te a moi vong vong lo din pui a fal kon veng lai wholesale in longai thazong zong tan o itu nai ti dan hi dik chia wholesale in ti kha zong zong tan ti is ya to a ka chon wholesale in ti han a dik khap din pui a fing thar tlap kha kha chera nuam zai mai de kha chon o zong zong kha is ya do a kan kha wholesale in ti khan a fuan kim brani o din pui a ron fing kat mai chuan helani hi RJ Mikin next FM nga thave zong zong tan le vi kung te tan le tan liu liu ka hlan ne ron tiem vi kung te status chang le to pang zan in ke result chu ron tia ole ole a chiang thina ni tro chuan in hei ka ka hun heng ti kling nge kha kan en le long he kwale chan ve ni la patum vel chuk la play manang chuan in helani ka dia vi kung te khlo chang le top me ro o mega sang te ron nam buka RJ Valmoy a zan lai ki film la lien moi pa chu sak kha ngai thai la ngai thatute le itano ron tini hei niatro zanin chu playlist sikarin ai takin kha fia thalo tlat me ka ril ru kha lo ha man thina lo lai do om phe ka chuanin nia a that lo re thalo re roi te omani chuanin nia kan thak tu ra ngai ang o ama ro chu a tha te om chuanin kan play thawang ole tuna chuanal biak moya za kan ngai thlanga hring nun ti lai ngai thapote ngo

kun zai moi tak mekan ngai thaki shing nun te hlani a run se tu hilo biang mo ya ni moi le mai tura hun ni ka man nga tho lo thi nem ka duang tam poi ka play le don lo play han lui chou chou ka chak thi na ma ro chu hun ni tam lo thin jail za ma hian arjin biki world cup in kel a en du nen oh in tru ka du box fm zo oi run lama in report ka du nen in du tho lai chuan in du ai chuan in kut ke the tlem lua ni ron ti ni in dai har ngar ngar khop mein ron ti tlong takin hong che oron ti is it le tur khai duty pui te ne no ron ti ni jail za ma hi ron fil fight in khop mai o chon hei in itu tri lai te po hek lo mo ka ba han tiem ve chak tak em ka ti chin o pon thui hi klazir don ke po hian khol te chu ka le ve rup to khol tha po pa ni gle to mar chu thui khala tiem lo mo ka le tu ka ka o chuan in la din pui hian in arjim ki play le tur khana ma tan la ngwa thave zong zong ta arje zong zong ta ne oron chho le don ne hei le o veng shang shang mi arsi at luang amon zo arin mo ya bal pui a chin chin na lo ma te pui a lo din pui a falcon veng lai khana ron bait so ni din pui tam po garon place ng chi o chuan in hit ten rod das po hin ron la thon a hei o thanks for tuning into our show o hit and rock ha ani hi bizo tuma so yel shit yan thau tu ra po nga nge shit yan che lo lo ngai thashim jim fel chi na nia chuan in sa gan ngai thak le turi tu na po khan kha rang de ulak maya gar lu hi ban ti ha thin em a fia lo ka place ng chuti khla box se chu bang son la lian moi pa chuo hi kan place sak le to mention sin kha na fia de win ka shia chu bang chuan in hey bam pui ngai thiam ro ti lak han i noi le phun meng o hei fia in ring